0: won hu sa sa no e bi wo no mo ya show them the ne ya
1: ya ba be wura bugi se se bon so a
0: sa no da da uti sa ti e duro ho no mo a eh we mami akuamo no mami akuamo time na na cool and the gang
1: eh
0: mami akuamo che se ene yen no ene ye ya breso no mo de etesi de se munim hwe
1: na ye etesi fo no
0: oh wo wo
1: oh mama
0: eti eh 7 twemasi ankra eh Charles Junior Jaco ene mo amaka nyina de du ho no mo a momra mo de mo
1: momra
0: be wo ba ni ehian se wunya ring my bell bisa no ana se ntaye na kese akese
1: sa bagi bagi what you say
0: eche no ne ya twa ni mu
1: ehe
0: na u banda na no so dia bo tia na dia bo kom
1: asa de ma odu na no mama ye ni abre o
0: sa da no traza no ye sha ye mobilet
1: da bi ne da e da to aka Monday se my I just met you too.
0: Yeah,
1: hey. It's Monday. The money ready, mommy. Power, it's Momoha. Oh, met you too. Machi ha. Oh, I do that.
0: I don't know. See, I can't go to. I won't hear.
1: Oh, to first
0: time. I'm sure I'll send you a too.
1: Aha.
0: Auto we chido so enti mintwe auto
1: oh me se maya chere
0: o ene bathroom
1: e ba ba
0: enya bibia nsi so
1: oh
0: ehu eti se benya bibia nsi so dia auto wo no ka
1: mama enti nyambwa met surprise JP me maybe we hu no se
0: beti se wan ka sa woro auto so dia naturally e no an e ba e ye no an
1: na ma so na ma so enti me ba no ma so I trousers na ha mo se de be ya enyin to form o da jwa da ejumo mu ha
0: enu e jari ka ka kra bi se nka ne de ne Wọ ba fe da die na ye bro be bro be bro be na se wo so so oto no a oto abroso
1: wa oto abroso
0: eh we say
1: we

0: show. Y2K jam. Mamie kwia. I will say, ye gengema. Mamie kwia. I will say, ye gengema.
1: Oh, I feel dear my brain. O baba kupa me kwa wadu. I so bear my edge me upon kosi. Ne ma me so edge me. O kwa dear more. Na ni eku me kura ni se. Me teta ti aku me kuro. Na so de bia me kwa to pa na ye. Ekodom o ba ye busu ya pani. Mi a me namo a. Me tu hu se me beti e ho me. Aw, aso a din.

ba physical na ho physical pain no obi anya accident obi ho wate ahwe pain na na oba ko bi edi ne ba ye se o mu fi no one na yire o she bob na table no ofesi wono emta akonya bi se atentin ni bi o jina so a she bob na akonya ni yi no

0: na te so ohene e chire mu no an wo se munyin tum 8% de wad madaroma munyin tum o munyin tum na enye yizi sa nti penye ate so kasa yi eye general secretary GLTCC Emmanuel ohene yeboa na wie ye no e na awura ya gwado na kwa GPT yo ye kasa ma fabe de chire samalamwa gwado so de na no atum bi ya wo chese no kwasa mu nie gwomo de de aba no no ene 8% no intachenka fori nyina no emfa nya dwuma na wo senkani a wo begia broso wo fasa hyehye enya dwuma na de ha beba de emma no eso mu na ne wo dia we no emefa GPT uni bia
1: enya ntiafia wo na de ebe se bi wo ne yete se wonju bi wo baabi menti me wasi bi wo baabi a nitu abofo ma omukohwe na nipa kona na ase ku kono na yani o makasa e fole anda ji kwatu ye danso na omunso o fole anda ji artist so no omunso di hu juma na nka kra kra na nti ase atinya ye juma because ni nyi de mo manga na ni yesu e na ashenka juma na so no sometimes unti me ngi un ko anhu o ji un wa no adwen passenger no so wa adwen ka una so ho ya kika ka ni ko bia o wu mu se se ko na dosu eku ye ko hie isa anko mu ikro ye pie mu ekuo ni nyina mpanimfo aye krado se obi a wo yekuba a wamfa nshishi anya adwuma no ekuo no e wa asotwe e de beba won ye bidie akiri nsi kura ampo sha ni wela e kura bakura no no so kan won se nsem ni ade e no so wan ni kura na posi fo so akusu pechi ba de kuo ni ye make sure se ye members no so obi e flout ye law sa internal sanctions bi e wo bi a no won so won sa de kan won de ka
0: Eti samalamu anate se wotire muno na owie ye no no woka se enye si 8% no eye ne gie mu anwo mu de agye to mu da bi go so mu de na ko bani so de hunu ni se 30% o mu de koye no aban ba gye to mu na so antumi ama no sa ndo de de obeka ne se asenka fo no mi o mani na mu nye 8% no no mu fa nye adwuma
1: ti se ko bani so 5% ni ya na je se akọ ye the lower side ye bobo wa fe de ye nkohwe no na akwa kujina 8% na obi ka if you have bread is better than man ye ntime empo se sa asori akwa sa begum ye ma ye de ji sa 8% ni chuma ye se de sha se ye mede no kure unze sometimes you know say where expectation were high na a drop ya sometimes disappointment them na ningi de mo ya to ya bo a ye guswa ye chi chi mutse ya shenkapo ashin tu abo ntumu ebia me mse matira wa huma so ata kasa ti mi se ntumu ba ekwa e sambe dan ya nkasa ya mani ya me nyina akoso me biti ya yin ti ti ebe ashin tu abo nshishi ebia ya na ya she ni ama huru bibri consider ni ama huru bibri ansi ebi si jina ye ebi si jina ye nti ni igu shwe ni ashen kafo kasa se ubi ya bi chumi abo modi ya no wajisa 8% na tu ni ya she se going forward no na ya she dia ebi si aye ni ama kuko kufoma then we see what to do
0: Enye ora samalamwa ena tese wotire mu no wono ye kasama fa bedie tire e wo GPRTU na ye toso a mefa wo enko emremu ne koto na wotwi masem kese ba menim so kai a e madam ne wa hate me sa no me ne wa hate me sa no e ba gini din na wotwi mu pa egusu gini din na ma hate wo ena chesa no pai e kukurantu bi dwuma die so ebi wai ene Enoch and Shre Afakwa Esquire Wadina ye emrani munia, ababa wa salome awiti bafo, wunse wa mkwati ni watetiman, dine ban kreha, basi kwa denta complex court, kwa wye tuwa mana remand, wano ene na je bafo, wwa, Manchester South MP, ene ya lawyer fumu dia, semye chi dindindindindini, nano juoda, namo juo mkrata, kwa tu haya kwa tu se, wamu pebel, edi ya maruanu kuzisa ebre eda, kwa tashesu wansafane mra kwa tu nebesu, na eda na wamu ekwa tina semye so yebnada, esu yomu kwa yeno, ani atie fo nese woni ababa wa wo fri yoko eba so bechi panyi de nakɔ wose minnim wo me ametena meka mu awra ne se debi wose meka mu na metena na sesa ne ko gina ka ne do ano wose o mane mie sori ho me sori ho ne akukuru sesa yesinkyen wose I refuse to be intimidated ne chese wo mane ho kwan e mo bia hunahuna no na dwuma no wo beye MP ne den wo beche no mecho me manche me na ne no kɔwra ne ka mu nya me ne fafie na kani pa san na womu tutu ni sano MP ni kana wotu ye ena yokofu ankasa kana womutu ye no ni panke beye mafom no enya de ketoa no mu ye fast ahun ba bi sister no koso kana do mu se no se na bloggers bi wona chi o no mu hrihri ye ene ye chese ese woni ese okachere hon hon ena mo sori ho no mu de kasi nyina

back in the day, na sa nyumwe num no na eno na ye de chili o hu se okwa club na se amo sa nyumwe fili we num bia na se jack asa wan pie kura no wan chili kura.

0: no any de training wo mo se obe ra sa ehoma no mu sa akopim se obe won fam pim mu bio na se wa qualify eti eh enu aba me se busa na se the first experience tama or to see kwa mu the first experience osa ni me share yeti on ye share the first experience
1: me first day me nkwa mi si road na eh na nye enye betesa ya un certain bia woni wo teacher na nam aha ti enu achi no na ye ja wo se ko ya 4 a.m. na un shade nim krom sa nti na anu ode nti me kai pa se be bia na me ko start e juma no me do baby na my confuse ah me fa eya hana se na maka that day first day no ti me jinai and I me saw double a traffic gate I see so got me ti e se na ya he ma chinti na kon mu ye din ti me imagine se se me ko na nye ho na na o se me fa me ko dan ne me hu che se first day no there and I me friend me colleague bi nyame nyira ne pa ye friend no eh Osman Asamoah, but a French din omukan Osmano say bibi friend na o fire and I me say me bro me kwa ha say me chirechiri no no so fa ha uduru ha fa ha nti oni me jina line phone ni so a chirechiri me na me kodu baby am kodu ye acha se ndi edu utim se edu baby ana ohanhi apoto ho pa but esese wo konso nti minja bas no ho ti no wo mia wo ni sesese mi ko nti me ko oh nyame anim ni se obi bam na ohun se ni nwa gana ni ah ebi mo e hye wo nkran pa ebi mo ma ohun se oh why are de pa oh sister why are de o oh nyame nhyira o oh what ye nim ama brofu nso ehun se ye nso ebi adwen da ye tirim nyame nhyira o kasa no sikwa se oh wow erade mendase like why ye bi papa nti ebi mo hye nkran pa ndi manka na mboa me first day me nkwa mi si road na na nye betesa ya un certain bia woni wo teacher.

0: wo se be dru baby me ne call trip be se four e be dru baby na cars na park e junction se bi bo se so dru ra omo fifire ba tintin e kwa be so eno mtimi etimi ya entwi wo hwe omo ba sna se ne sitie no na bi ke gana ha me catch se o me hwe ba sna o han me be se me bo company bi di ba sna e ni bo so me kra na e de twitwi baby a eni kwa se e de twi ti bi busa se ah e kwa be so space kitwe bi bo sa bola ka ni edi na chi no o se sa ne bola e no bola ka e se di we ni mu a mo so be time na ye adwuma ko jina bus stop e se 5:30 bus n be ba na 5:35 bus be ba u jina na 5:35 bus na e ma na edi ntira bi busa no ho asem se sa bola ka ne di o mu ni mu ya timing e so te se ye ti do kai
1: Yes, yeah, do fa kwanya kitikiti baby curve ni nyina ka ho nti calculation nze bus na wa nti sadie ube bu wani mu no eno na better ze wachi entwi wanntwi ni ye po bo nze ubu ya yo se wasi mu beti wachi gongona yi nti ni nyina yesu
2: wow
1: se uti anye ye na oku ekwan no de ye keto anu wo fa nchen ya enye ye a oze wo twen ti ubejina udi na chi kakra kakra na omo sesaba na wo ko na nim na omo sesaba na wo su ubedi na chi asa 10 minutes na ubedu ba bi a wo fa ho ebe ye a na wo fa ho ana wo nu ubedu ba bi a obetimi akọ nchen kakra ma wa na wakono wa bichem
0: na me migina ho twa bus no 10:52 a na onu bola ka na mo di 10 minutes one say my late
1: enu nti na wo kwa 10 bi afa time ni bitu so wo kwa juma aha wo calculate 10:15 minutes ah so so si wo fa wo bus no 12 a ohun na wako fa no quarter to 12 ohun said e be ya sa time eyi no delay no traffic bola for ibi oho a eyi for DHL for ni ade wa park onu so ye na juma nti se ukona wo fa hu na enye yi di age otwe no
0: somo amo hobi bus no be bia DHL for ana se delivery van car e si aka space kitwe bi esu ye nua bae try a di fa ho sa bus na nka no bus tete ye dru ye nim kakra na bola ka esu so obo sa bola ene so so no me busa no se eh inti bo o se da bi so nim se okwa adwuma na ba be fo bus no 12 quarter to 12 no ba be fo bus no inti sa no ma we nyina so we de ka akontu plan no ho